0: Nitwa Tito Rutaremara, nkunda ikiganiro inzu y'ibitabo gikorwa na Dashim.
1: Hail the world. Gusa mbere yo kurokora isi, mbere yo gukiza isi, urabanza ukikiza wowe ubwawe. Ni kimwe nuko mbere yo guhindura isi, urabanza ukihindura wowe ubwawe. Ntabwo ushobora kuvuga ko wahindura isi nawe ubwawe utarahinduka. Isi ya mbere igomba kugira ikintu ihinduka cyo, ni isi y'imbere muri wowe. Ni nayo burya uba ufitiye ubugenzuzi. Burya ibintu byo hanze kugira ngo bihindure nta bugenzuzi uba ubifitiye. Ndakubwiza ukuri, hanze biragoye ko wahindura utarahindura imbere muri wowe. Urugamba rwose waba urwana rw'ubuzima, mbere yo kugira ikintu uremaremye hano hanze, birabanza kugusaba kugira ibintu uremaremya imbere muri wowe. Kubera ko imbere muri wowe niho hantu honyine ufitiye ubugenzuzi. Hanze urapanga bikanga, hanze uratangiza umushinga runaka abantu ntibaze kukugurira. Nta bugenzuzi ufite ku bantu, ntabwo uzabazana mu mugozi. Hanze uravuga ibintu runaka abantu ntibabikurikirane. Nta bugenzuzi ufite ku bantu. Nushaka guhindura isi rero uhereye hanze biragoye, nta nubwo bishoboka. Ariko nuhindura isi y'imbere muri wowe, biroroshye ko n'isi yo hanze yahinduka. Iyo wahinduye isi y'imbere muri wowe, urera. Umuntu ameze nk'igiti kigenda. Kugira ngo igiti rero cyere imbuto, bisaba ko kiba gituye mu butaka bwiza bufumbiye neza, mu butaka bubona amazi ahagije, amazi amara inyota, mu butaka butari ku gasi, ubutaka nyine bwiza buhehereye. Icyo gihe rero icyo giti kizera imbuto, kandi izo mbuto abantu bazazikunda, bazaziyoboka. Ntabwo ari igiti kizajya gushakisha ngo nyamara ngo kino giti ngo cyazera imbuto nziza ngo nimuze mukiteho. Ya wowe urabanza ukacyitaho. Ubusitani ni ubuhe rero? Ubusitani bwawe nibyo uha amatwi yawe, ibyo uha amaso yawe, kubera ko nibyo bigena ibyo utekereza, kubera ko ubusitani buri mu mitekerereze yawe. Ubusitani ni iyo mitekerereze yawe. Imitekerereze yawe rero igengwa n'ibintu byinshi cyane uvomereramo. Uvomereramo iki rero? Kuva mu gitondo kugeza nimugoroba, ibyo ni byo bituma ubusitani bwawe bugira ubuzima. Iyo bufite ubuzima rero n'isi yawe yo hanze igira ubuzima. Abantu bakugaragiye bafite ubuzima, ibyo utunga bafite ubuzima. Icyo gihe wera imbuto, kandi iyo weze imbuto abaryi baraza. Abaryi turaza rwose. Iyo umuntu yera imbuto abaryi turaza. Turaza tugasoroma tukirira, kubera ko uri umuntu w'umugisha ku bantu. Bamwe bahisemo imyidagaduro, abandi bahitamo amakuru n'ibindi byose bijyana nayo, ariko twebwe twahisemo ubumenyi. Twamenye ko iyo ubwonko budahugijwe n'ibibwubaka, ni ibintu bita byikora ko bita buba ingaruzwa mu hita y'ibibusenya. Uri umuhanga mu guhitamo, niwe wahisemo ibitabo, uzacikwe n'ibindi, ariko ntuzakora ikosa ryo gucikwa n'ubumenyi, kubera ko ubumenyi buvomerera bwa busitani. Turi ku itariki 16 kwezi no kwa gatanu, umwaka wa 2026. Turi ku munsi 133 mu minsi igize umwaka. Harabura iminsi 232 uyu mwaka tukawusoza. Icyumweru ni cya 20, umunsi ni wa 55 mu minsi igize itumba. Haracyabura iminsi 39 kugira ngo twinjire mu mpeshyi. Uyu munsi ni umunsi mpuzamahanga w'uruhurirane rw'ibinyobwa, ibyo bita cocktail. Uyu munsi ni umunsi w'abantu bakunda ibinyobwa bivangavanze. Cocktail, abakunzi ba cocktail rero uyu munsi ni umunsi wanyu. Hanyuma ni umunsi mpuzamahanga w'imiryango. Ibi byemejwe n'inama rusange ya Loni mu mwaka w'1993. No mu bindi bihugu, urugero nko muri Colombia na Mexique ni umunsi w'abarimu. Muri Korea y'Amajyepfo ni umunsi w'abarimu bigisha ariko muri kaminuza gusa. Hanyuma ibindi twazirikana byaranze itariki mu mateka: Equateur yahawe ubwigenge na Gran Colombia hari umwaka w'1830. Haririmbwe bwa mbere indirimbo yubahiriza Finland mu mwaka w'1848. Hanyuma waza hano mu Rwanda mu mwaka w'1994. Abatutsi bari baragerageje kwirwanaho, batangiye kwicirwa ku bwinshi ku misozi ya Bisesero. Ari kuri iyi tariki rero abo mu Bisesero babyibuka nk'ibyabaye ejo. 2014 abantu 301 bahitanywe n'iturika ryabereye ahacukurwaga Nyiramugengera muri Turukiya. Ibi rero nibyo twazirikana by'umwihariko kuri uyu munsi byaranze itariki mu mateka, tubigaruka kugira ngo mbereke ko muri buri munsi wose wabaye mu mateka haba hari ibihe byiza byabaye, hakaba n'ibihe bibi byabaye. Nta munsi mwiza ubaho wonyine, ahubwo no kureba kure ibibi byawe. Nta n'umunsi mubi ubaho wonyine, ahubwo no kureba kure ibyiza byawe. Ikikwegereye nicyo gituma ubuzima bwita ko bwishimiwe cyangwa se bubabaje. Impamvu babaye nuko ibyegereye umutima wawe ni ibibi byinshi kurusha ibyiza. Nuva ku munzane w'ubuzima bwawe, iyo ibibi bikwegereye cyane urababara, ariko uzarebe nk'ibibi biri kure nta kintu na kimwe kikubabazamo. Umuntu utazi aramutse yapfushije umwana, nta nubwo rwose wakumva n'agahiyahiyo k'ububabare, ariko umuntu uzi apfushije umwana ubabare urabwumva. Ariko ntibwangana n'ububabare wumva noneho ari nk'umuvandimwe wawe wagize ibyo byago. Noneho umuvandimwe wawe nawe ntabwo byabiri ku buremere nk'aho noneho ari wowe wagize ibyo byago, bivuze ko ikikwegereye cyane. Nicyo gituma urebera umunsi mu buryo bubi cyangwa se ukawurebera mu buryo bwiza, niko bigenda. Umuntu wa graduatinze none ahangaha uri muri Amerika utazi, nta nubwo wakumva agahiyahiyo k'ibyishimo. Ariko ari umuvandimwe wawe byabayeho cyangwa se wakoze ubukwe, hari ukuntu ibyishimo byaba byisumbuyemo ukuntu. Noneho bibaye ari wowe byabayeho, ibyishimo byaba byakumaze, byaba byakurenze. Bivuze ko ibintu bitwegereye nibyo bituma twishimira ubuzima cyangwa se tukababazwa nabyo. Biroroshye rero kuvuga ngo ibyishimo ni amahitamo. Impamvu babivuga ni uko ushobora guhitamo kurebera buri kimwe cyose mu ruhande rw'ibyiza. Ndakubwiza ko ibibi Imana yemera ko bikubaho bikagusigura muzima ni uko byari uburinzi. Ibyiza ni ibihembo, ibibi ni uburinzi. Kubera ko Imana iba yarangizanyije nawe, ntabwo ikibi cyakubaho ngo gigusige amahoro, wanahapfira. Impamvu gihumeka rero ni uko biba bishoboka. Isi rero nikwereka impamvu ijana zo kurira, zo kurebera umunsi mu ruhande rw'ibibi uyibwira uti nyamara. Hari izindi mpamvu igihumbi zo kumwenyura. Satani we ntukanshuke, ntukamperane, gutume mpora mbabaye, mpora mpangayitse. Ntawamenya, ushobora gusanga ibibi bimbayeho. Ari uburinzi bw'Imana. Wenda ariya amafaranga iyo uyabona wari kujya mu buyobe ukaba wanahasiga ubuzima ukicwa n'impanuka. Wenda iyo uyabona wari guhura n'izindi ngorane utazi mu rugendo wari gutegura ukajyamo, ntawamenya Imana ishobora kuba yatumye atakugeraho kugira ngo ikurinde urupfu. Wenda uriya muntu wakwanze ntawamenya, ushobora gusanga ari kuzaguteza akaga gakomeye mu bihe biri imbere, ushobora gusanga ari wowe uri kuzaguhitana, ahubwo ukaba ubabaye uvuga uti yanyanze. Ntawamenya rero. Turi muri Gicurasi. Gicurasi twabonye ko ari ukwezi ko kuvomerera. Gicurasi isobanura gushinga imizi ukavomerera ugakora. Ni igihe cyo kuvomerera ibyo wabibye ubundi ugategereza isarura. Kandi twabonye formula yo kuvomerera iroroshye. Fata ibintu washishikazwaga nabyo, urukundo rwawe rwari rwaratataniye kure urugaruze. Kubera icyo ukunda ibintu byinshi ubundi, ibyo bintu byinshi bituma imbaraga z'urukundo rwawe zitatana, ntihagire ikintu na kimwe uhamya nk'intego mu buryo bweruye. Kubera ko nawe uri muri ibi, uri muri biriya, urajya muri biriya, none se ubwo bizagenda gute? Fata urukundo rwawe urukure mu bintu bikurangaza, ibintu bitakubaka na gato. Wicare wisesengura uvuga uti ibi bintu rero mbitaho umwanya w'ubusa, ubundi ibi bintu mpora ndeba mbitaho umwanya w'ubusa, bigatuma ntita kuri bya bindi bijyanye n'inzozi zawe. Ukajya uhora urira uvuga uti kuki ngiye bidacamo, kuki bidacamo, nyamara umunsi wawe ubwenge imbaraga zawe ziba zatwawe n'ibintu byamvahe na njyahe. Uri mu bihuha, uri mu bintu bitajya bigira agatafari byongera mu buzima bwawe. Urese urumva wowe warenganya Imana kuko urumva Imana wowe utayigondoza, urimo urayigondoza Imana nayo yaraharenganye, ahubwo nzigira umuvugizi wayo. Kubera ko abantu turayirenganya cyane, abantu twahindutse indashima. Imana yaguhaye ubuzima, iguha umwuka, iguha amaboko, iguha amaguru, iguha ukayigondoza. No, kura ubwenge bwawe mu bintu bitaguhaye 12 bitaguhaye po na ruguru, ubuzane mu bintu byawe. Nubafata urukundo washyiraga mu bindi bintu byari byo byose, ubona bitubaka, uruzane mu byubaka. Nyuma y'umwaka uzanshimira, uzavuga uti kuba iyi tariki 13 z'ukwa gatanu narumvaga radio, hari akantu kaje rwose mu mibanire, mu kazi, mu gukabya inzozi, mu kuremaremya, mu kubaka ubuzima buzira umuze. Fata urukundo rwawe urukura ahandi hantu, wari uri kurutagaguza, uruzane mu bintu bya nyabyo, mu bintu bya nyabyo. Harimo n'abantu telefoni iba yaratwaye, ugasanga imbuga nkoranyambaga kuva mu gitondo kugera nimugoroba arimo arareba TikTok, yaramuheranye. Urukundo rwe rwose rwagiye kuri Netflix, urukundo rwe rwose rwagiye mu bintu by'imyidagaduro bimurangaza, none akajya ahora arenganya Imana, akajya ahora akanyarira arenganya Imana, avuga ati wamfashije, wamfashije. Kandi mu by'ukuri urukundo rwawe niwe warutagaguje, kubera ko Imana yaruguhaye kugira ngo ugire ubwenge, urukoreshe mu bintu by'umumaro. Noneho n'ibyo bintu byo kwinezeza ubibonere umwanya nyuma. Mbyutse nigize umuvugizi wayo. Rero ikibazo cyo kwibaza, ujye wibaza uti ese ibyo mpurukundo bifite ikintu byongera mu buzima bwanjye, umwanya wanjye nkukoresha neza? Icyo nicyo bita kuvomerera. Rero turi mu kwezi ko kuvomerera, niyo mpamvu ngomba kubikomozaho by'umwihariko buri uko ninjiye mu nzu y'ibitabo, ngomba gukomoza kuri ako kantu ko kuvomerera. Nizere ko rero muri kuvomerera muri ibi bihe. Abambasaderi mwese, nizere ko mumeze neza, volume mumariremo ndaje twige. Uyu munsi ni kwa kangahe? Uyu munsi ni kwa gatatu. Kwa gatatu hari iki? Kwa gatatu hari ubuzima, hejuru gato y'imitekerereze, ubwo turareba icyari kigezweho, hanyuma akaza n'ijambo ryahindura ubuzima. Turakomereza kuri nyakwigendera uyu munsi n'andi magambo ye. Abambasaderi rero muzamure volume, mpere kuri Indera, kamere kuri Fike hariya mu gahunduguru, zamura volume. Leonari Musongati, Mama Dashimu, Papa Dashimu, harimo n'abantu bitwa ba Mama Dashimu, ba Papa Dashimu, nk'uriya wiririma mu Kirombe ndakubona, n'abitwa ba Dashimu mwese, ari n'umunyonzi nabonye igare rye yararishyizeho. Dashimu, mukecuru Vere nawe ibusoro ndakubona, zamura. Muhoza Emmanuel, Hakizimana Emmanuel, Baseme Patrick, Muhimundu Elizabeth, Mukanda Isenga Alfonsine, Umezute, n'abandi benshi. Ndabizeye Pascali, Nirwo Rukundo Annelise, Murokore hariya ku Gisement, niyo mufasha Pauline. Umezute Pauline we, umeze neza. Ntirenganya Jean de Dieu hariya mu birembo muri Ntirenganya Tech, umwe mu batekinisiye beza ngo bari hariya mu birembo. Uvuga ufite telefone, ufite computer, ikintu cyose cy'ikoranabuhanga cyagize ikibazo, Ntirenganya Tech mu birembo mu isoko, ngo niwe wa mbere aribanziriza akikurikira. Beti Kibagabaga bimeze bite? Mugenzi Fabien nyiri migani migufi hari Nyamasheke ndakubona. Kadenge Sylvie yo kiramuruzi. Eliya Igitwe Nduwa Eskarisa ari busoro. Nimba Kureziripe ari mu Ruhango. Birinde Jide hari Ikinyinya. Tarisisi ya Mukanguriza ari mu Gitega ndakubona. Mama w'imfura cyane. Iribuka Samuel Jisho rya Kagoma Rwamagana yajyaga ava intebe kuri Muhazi aje mu nzu y'ibitabo Summit. Muhoza Emmanuel Kacyiru, nsurize n'aba bavandimwe bose aho ngaho Kacyiru. Mwese rero muzamure volume, n'abandi mwese ntabashije guhita mvuga muzamure volume ndaje twige. Nuko nguko twinjira mu nzu y'ibitabo. Rero mbahaye ikaze, indirimbo z'uyu munsi ni Healing Songs, indirimbo zikora ku mutima. Hari Muganza aba birimo neza, aba yazidutoranyirije ibintu by'imiziki, twabonye master wabyo. Mujye mumarira ibintu by'ibitabo, ibintu by'inyuguti, ariko iby'imiziki. Hari umuntu waje aravuga ati iki kibuga nanjye mukimarire mu nzu y'ibitabo yitwa Re Muganza. Aba hari rero iyo aba yatoranyije, nyeka ko ibafasha, njya mbona ibitekerezo, abantu benshi barayishimiye. Burya ikintu cyishimiwe rero nta kugikoraho, nta kugikomakoma. urakireka kikajya mu buryo bwabyo bwa kamera.
2: Radio 10 since 2004.
3: Since 2004.
2: The first private radio station in Rwanda.
4: Simply wonderful.